Mwaka wana kutayonja na kutayonji. Mavanta na mwima konde. Vanemba ni wala. Adi kutayonja.